0: kulot.
1: Kuring, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
0: Exciting!
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka parang

0: 18 years old. Papasalamat ako sa Santom Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santom Plus kasi effective siya.
1: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santom Plus, herbal capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
12: Niadto si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Gidala siya sa ospital. Unya, gipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
13: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
14: Exciting!
15: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

on. 8:13 in the morning, mga katropa, alas 8:13 na mga igsoon. Sa sayo kabuntagon, mga higala, dinigaroon sa atong Friday exciting edition. Bullseye! August 7, mga higala, 2026 sa programang Bullseye Mati Davao Oriental. Bullseye! Awan nga po ninyo karabuntaga, mga higala, ang inyong Mr. Bullseye, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Bullseye! Mga katropa, mga igsoon sa atong mga technical partner engineers, technical side, kaupan natong karabuntaga. Bullseye!

0: Engineer Virgil Picong Ordinesa. Pusa! Mga higala, ang atong birthday celebrant karong buntaga. Engineer Ken Acevedo, mga igso. Morning, may buntag sa atong mga kaigsoonan nga nakaroon sa mga nagkadaiyang merkado publiko din karoon sa atong syudad sa Mati, mga higala. Ayaw ka na buntagon ka may hurot sa atong mga kaigsoonan mga TODA members, mga higala. Ato mga pinalanggang baobaog tricycle drivers diri sa atong syudad, good morning. Ato mga street sweepers, mga higala, ang kining ato mga kahugihan, mga igsoon nga mga muna sila yung mga unsung heroes gyud, mga igsoon. Tanawa ra gud ninyo, mga higala, ang syudad sa Mati, mga igsoon. Sa tinion sa sayong kabuntagon, mga higala, alas 4 pa lang, mga katropa. Sana ang atong mga kugihan, mga higala, yung mga street sweepers, mga igsuon na ningkamot o nihatag na o pagpanermisyo sa atong syudad, mga igsuon. At hindi sila, mga higala, ang atong yung gikabiliban, mga igsuon. Dako kayo, mga higala, ang atong respeto. Pagtahod ani nila, mga katropa, sa atong mga pinalanggang street sweepers. Sa syudad sa Mati, mga igsoon, kaya ma-appreciate yun na to, mga higala. Ang kalimpyo, mga igsoon, sa Dibok Palibot, sa atong syudad sa Mati, mga higala. Dili lamang ang atong mga street sweepers, mga igsoon, ang atong hatagan o pag-ila. Pati ang atong mga garbage collection team, mga higala, sa City Environment and Natural Resources Office. Sa City Enro, mga igsoon, kaya round the clock po ni sila, mga higala. Mga ginikanan, round the clock, why oras, mga higala, sige lang og pangolekta og basura. Makita nato, mga igsuon, nga dako na gyud kayo, mga katropa, ang gibag-o sa atong syudad sa Mati. Kung itandi nimo, mga higala, sa miaging mga panahon. Kapag, mga higala, nga si Mayor Mayo Almario na ang mayor, mga igsuon, na tagaan gyud, mga katropa, ang igog pangtagan. Mayoridad, mga higala, ang kalimpyo o kahapsay sa atong syudad sa Mati, mga igsoon. Awas pa niini, mga katropa, makita ninyo ang atong syudad, labi na, mga higala, sa giring sentro nga bahin sa syudad, mga igsoon. Ang kahayag, mga higala, nga dugay na nato, mga katropa, nga gipangandoy diri sa atong syudad sa Mati. Nahinay na gyud, mga katropa, nga nakuan na kininiang nahatag, mga higala, kining mga gitawag, mga igsuon nga mga kining kahayag, mga katropa, para sa ato mga nagkadaiyang dapit diri syudad sa Mati, mga igsuon. Diri nato makita, mga higala, nga kining bitaw nga paglambog progreso, mga igsuon, sa usa ka lokalidad. Nagdepende gyud ni, mga higala, sa kining bitaw nga political will, mga igsuon. Dili lamang sa political will sa usa ka leader, mga higala, pero kining tinud-anay gyud, mga katropa, nga intensyon sa pagpanerbisyo sa katawhan, mga igsuon. Kay kamo diha, mga higala, mga katropa, nga na minaw karon, mga igsuon, kamo mismo ang buhing saksi, mga higala, kung unsa, mga katropa, ang problema sa ka dulom o gangit-git, mga igsuon, sa atong syudad kaniadtong milabay nga mga panahon, mga katropa. Di na malilong, mga higala, kay kamo mismo, mga katropa, at one point in time, mga igsuon, kita mismo, mga higala, maoy usa sa mga nireklamo kaniadtong nilabay nga panahon, mga higala, kung ano ba ka perti bangit-ngita sa syudad sa Mati. Karon, mga igsuon, doon na daghang bahin, mga igsuon, dapit sa atong syudad. Ang maingon nato, mga higala, nga di nagyod. Ang usa ka trabahante nga motrabaho sa tinion sa kagabihon, di nagyod, mga higala, balaka, dili na managana, mga katropa, tungod kay makita na nato, mga higala, ang atong agihan, mga katropa. Unlike kani adto, mga higala, ultimo, mga katropa, ang palibot diha karon sa City Hall. Kita nimo, mga higala, kani adto nga pertigit kita, mga igsuon. Karon, mga higala, duna na pay, duna na usay na dugang, mga katropa, nga mga tag 250 watts nga LED street lights mga higala at ubangan diha karon sa atong Mati City Public Terminal. Ang itaod baghuhay lamang mga higala tungod kay nagpadayon karon mga igso. Ang atong pamunuan mga higala sa syudad diha karon sa buhatan ni Mayor Joel Bayo si Almario. Sa pagpalapad mga higala sa mga proyekto alang sa syudad mga igso. Nga naghatag og mas hayag mga katropa, mas luwas og mas komportableng kadalana diri karon sa atong syudad para sa komunidad mga higala alang sa tanang Matinianos mga igsoon o kon Matinos mga higala. Kini usa ka tataw nga timailhan mga igsoon nga nindot ang pagdumalahan mga higala ang atong pamunuan karon sa syudad sa Mati. Kini labang mga katropa, kini mga dagkong prioridad susama sa mga dagkong investments mga higala o guban pa mga katropa nga paningkamot para sa nasyonal nga katuyuan mga igsoon nga makakuha kita og igong pondo gikan sa nasyonal nga panggamhana. Pero wala po'y gipalagpas mga higala ang atong People's Administration. Bisan pa kining ginagmay nga problema sa syudad mga higala na gihapoy pagtutok mga igso. O ginatagaan gihapon mga higalag atensyon o igong kabugato. Ang importante pag yun mga higala, dili lamang atensyon ang gihatag, gitagaan mga katropag saktong aksyon o solusyon. Kumpara lang nato mga higala, mabisag kamo mismo mga katropa. Na diha sa inyo mga tagsa-tagsa kapanimalay, makaingunta mga higala. Nandakot lang yun mga higala ang gilambo karon sa atong syudad sa Mati mga igso. Kinimanggod pong lamdag na kadalanan mga higala maupod ni ang usa mga katropa. Kamakadali sa turismo sa syudad sa Mati mga igso. Sa may ganahan nga turista mga higala musuroy sa usa ka lokalidad. Musuroy sa usa ka syudad let alone mo bisita mga higala. Imbis nga musuroy sila sa mga nindot, mga higala, mga suroyana, hindi na lang mga higala kay mahadlok sa gihanan. Kay ngit-ngit pas alkitran, kaniadong panahuna, mga higala. Kung itandi din mo karong panahuna, mga igso. At kita nagsunti lang sa mga higala, kamatuuran. Kay mabida, mga higala, ang ato mga nadawat nga reklamo, mga katropa. Ikan sa ato, kaninyong atong mga kaigsuunang Matinians, mga higala. Kalilagyan, alas 8.21 na mga katropa sa iyong kabutang. Bumalik mga igsoon, mga katropa, ang programang Bullseye. Kuman sa mga pahibalo, standby. Bullseye!
1: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
2: Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na inagagtuhod siguro. siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Uy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
11: Asa day ka?
2: Ay, napakudris merkado. Ano man?
11: Mga motor. Kiparter.
2: Nikin siya.
11: Alangan kita pa. Si Lula.
2: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
12: Exciting!
13: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:28 in the morning na mga katropa. Welcome back mga Ison. Dari karon sa atong tulumanon ang programang Bullseye Bati Davao Oriental. Bullseye! Maghapon ninyo kong butaga mga igalas katropang Vicente Pichon the 4th in Abagad na mga katropa. Bullseye! Bullseye! Ang technical partner engineers technical side. Gawin na ito kong butaga si katropang Virgil Picong Ordinesa. Bullseye! Bullseye! At birthday celebrant mga igalas si katropang Ken Acevedo. Bullseye! Bullseye! May pag-anunsyo karong panahon na mga igsuon ang atong Davao Oriental Electric Cooperative Incorporated. Kung direkto mga higala nga magpahigayon sila mga katropa o emergency power interruption karong adlaw, Agosto 7, tuig 2026, Biyernes. Alas 12 ni mga higala sa kaudtuhon hangtod alauna mga higala sa or alas 12 mga higala sa kagaina. Bullseye! Oh, nagpahigayon sila og brownout kagaina ang kadlawon din eh. Bullseye! Midnight to 1 AM. Morning na sinatian na ito ang brownout kagahapong kagaina sa iyong kabuntagon mga igso. Bullseye! Pero kagahapon mga higala, doon na po yung mga unscheduled emergency power interruption. Sa hapon mga higala ang Dureco, kay doon na sila yung mga gi... ayo matod pa nga linya mga katropa ang Don Martin Malundan kagaya kagahapon kasi nati og pag brown out mga higala at di makay pudugay mga igsoon pero kining mga ingon ani magud mga higala nga mga insidente isa sa gitan-aw nga rason mga higala og maugyod mga katropa ang gisight nga rason kaniadtong bisita ang Dureco mga higala sangguni ang panglungsod sanggo niya ang panglalawigan dali karon sa atong syudad o sa probinsya na sila mga higala maglisod lagi mga katropa o penetrate sa mga privado nga mga luna yung mga private properties mga higala nga giagihan sa ilang mga linyas, kuryente, mga igsuon at daghay mga kuan mga katropa kining barriers mga igsuon o causes mga higala sa pagka-damage o kining pagkaputol sa ilang lidya mga igsuon matod pa sama ring mahugbungan mga igsuon o sanga uban pa mga higala nga mga kining elemento mga igsuon nga mawala o maapektuhan ang supply sa kuryente mga igsuon. Maingon mo bitaw mga higala nga miingon si Honorable City Councilor Raul Emandopuesto mga igsuon atol sa ilang pagbisita sa sangguniang panglungsod. Kaya dapat mga higala makapangita mga igsuon gyud ang Dureco og igong solusyon. Hindi po pwede mga higala nga ang ilang linya mga katropa nga mahagbungan og sanga matag karon og unya. Suffer pod mga higala ang komunidad nga maapektado sa linyas kuryente. Nga mahagbungan og sanga mga higala tungod kay nilatay dito sa pribado mga igsuon nga propiedad. Isod po siguro ni sila mga higala kung diha na lang skillets dala no kato mga government properties mga higala og sakop mga higala sa estado nga mga kadalanan. Para gyud mga higala dili na sila makatugaw pod sa mga pribadong propiedad. Karon mga higala nga ilang maayo mga katropa ang mga linya sa kuryente mga igsuon nga maapektuhan sa posible mga higala nga mga kakulian. Siyempre mga higala ang katong mga lineman sa Dureco mga igsuon di ba po sila kadiretso mga higala sulod sa mga pribado nga mga propiedad. Nanghit pa ni sila stagya mga higala doon na pagkadilantar mga igsuon ang dapat og angay nga paspas nga pagresponde. Hinungdan mga higala sa ato mga power interruptions mga igsuon. Kadalita mga higala sa lain pa nato mga isgutanan karumbuntaga mga igsuon sa laing bahin mga higala. Ang atong probinsya mga igsuon sa Davao Oriental. Nagpahigayon mga igsuon o kining itawag nga static display para mapakita mga higala sa publiko diri karon sa katawhang oriental nga Dabawenyo ang atong disaster preparedness mga igsuon. Kining emergency response mga higala o Muni ang padayon o kanunay nga gipangandaman mga igsoon sa atong probinsya sa Davao Oriental. Kung kinahanglan mga higala ang preparedness, coordination o public awareness. Pagkuyog yun ni silang tulo mga igsoon kay para epektibo mga higala mga katropa. Ang pag-responde sa atong disaster risk reduction and management personnel mga higala sa probinsya o sa atong nagkadaiyang lokalidad. Isip parte mga katropa matod pa sa 2026 National Disaster Resilience Month o kon NDRM. Celebration mga igsoon nga gipahigayon kadto milabayng adlaw mga higala diha karon sa Provincial Capital Covered Court. Display mga igsoon sa atong PDRRMO. Ginigitawag nga static display mga higala kung saniin. Gitipon mga higala mga katropa ang nagkadaiyang ahensya o buhatan sa atong panggamhanang probinsyal o nasyonal mga igsoon sama sa national government agencies. Gining civil security organizations o uniformed services personnel. Aron ba showcase mga katropa ang atong emergency response equipment, atong mga rescue tools, mga higala, rescue vehicles, communication systems o guban pa nga mga disaster response capabilities and equipments mga katropa. Exhibit mga higala diha karon sa nisgutan nga Provincial Capitol Covered Court ang ato mga kahimanan mga higala sa ato pagresponde sa mga kalimidad mga igsoon. Aron matagaan mga higala og gining igong kahibalo og awareness ang publiko kung unsa mga higala ang paningkamot karon sa pamunuan sa atong probinsya mga higala ni Governor Nelson Boy L. Dayanghira sa atong Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ang gining tema karon mga higala sa National Disaster Resilience Month o kon NDRM celebration ang pagpaligon pa mga higala sa public awareness sa disaster preparedness o kining pagpromotar mga igsoon sa ligon nga kolaborasyon tali sa mga ahensya o opisinas panggamhanang nasyonal o lokal o sa commitment mga higala in building safer and more resilient communities mga igsoon. Yerte gihapon mga higala ang probinsya sa Davao Oriental kay di tanan mga katropa nga probinsya ingon ani kaanda mga katropa. Sama sa atong probinsya mga higala sa Davao Oriental. Gahimo yung prioridad mga katropa ni Governor Nelson Boy L. Dayanghira. Ang pagpanalipod mga higala sa seguridad sa katawhang oriental nga nabawenyo sa atong tanang lokalidad. Sakop sa tibok probinsya sa Davao Oriental mga higala katambayayong ang atong mga local chief executive. Sa paghatag mga higala o kasiguraduhan nga andam ang probinsya mga igsoon sa bisag unsang emerhensya o kalamidad mga higala nga muigo, muagi o musulod sa atong probinsya mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga igsoon ang atong kasundaluhan usab mga higala. Sa 10th Infantry Aguila Division, mga igsoon, gi-welcome mga katropa. Kung ano ba yung adlaw, mga igsoon, ang gining si Brigadier General Harold Argamosa, Philippine Army, ang Assistant Division Commander, mga katropa. Sa 3rd Infantry Spearhead Division, mga igsoon, atol sa iyang pagbisita diha karon sa 10th Infantry Aguila Division Headquarters sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro mga igsoon kagahapong adlaw. O katong nilabayng adlaw mga igsoon. Mabismong si Major General Isagani Criste mga igsoon ang usasa ni welcome mga higala sa naisgutan mga katropa na opisyal sa atong kasandaluhan mga katropa. Naipon sa 10th Infantry Division mga katropa sa Philippine Army, pinagi kang Brigadier General Vince James D. Bantilan, mga igsoon. Nanipod mga higala ang ato mga kasundaluhan, mga igsoon sa 10th Infantry Aguila Division. Pagpanguna mga higala sa atong snapping Division Commander nga si Major General Alvin Luzon. Panikamot sa ato mga kasundaluhan, mga higala nga maserbisyuhan ang publiko, mga katropa. Dili lamang panahon mga higala sa kagubot. Dili lamang sa panahon mga higala sa gera, apan sa panahon sa emerhensya sa komunidad. Naagyod ang atong kasundaluhan, mga katropa, kanunay. O bitaw mga igsoon nga kinibitaw nga pagdeklara mga higala sa Tibok Region 11 nga insurgency free. Gipasalamatan sa ato mga kasundaluhan, mga igsoon, ang atong komunidad. Labi na tong mga nisuporta kaniadtong panahona mga higala ni ining komunistang teroristang pundok nga NPA, kining military wing mga higala sa CPP-NPA, nga nakaamgo mga higala og nakapanalawsaw mga katropa, nga ang pagsuporta aning nisgutang teroristang pundok mga igsoon, wa gyoy ikahatag mga higala og madala mga igsoon nga kayuhan para sa komunidad og katawhan. Muni mga higala nga daghan kaayo mga katropa ang nga mga komunidad nga nisuporta kaniadto mga igsoon ang gitalikda na mga katropa ang naisgutan nga teroristang pundok. Muni mga higala ang usa sa susi sa kadaugan mga katropa kontra insurhensiya sa atong kasundaluhan o sa atong pagamhanan mga igsoon. Sa paghatag mga higala tinud-anay nga impormasyon diha karon sa katawhan mga higala labi na ngadto sa mga kabukiran mga igsoon. Kay mo ni sila ang una mga katropa nga nalinla. Mo ni sila mga katropa ang unang nga gisudlan aning anay mga katropa nga CPP-NPA ug ang ilang armed wing mga igsoon nga NPA mga higala. Karon mga igsoon kita nga mga ginikanan. Di gihapon ta magkumpiyansa mga katropa kay gawas sa social media mga igsoon. Naningkamot na pod kining mga naisgutan mga higala nga mga miyembro sa legal fronts mga katropa sa CPP-NPA nga makapenetrate na usab sa academic sector mga igsoon. Kining ato mga tulunghaan mga higala nga maka hilo na usab sila, mga brainwash na usab sila mga katropa ginikanan og mga kabatanunan mga higala para pakusgon ang ilang pwersa mga igsoon. Pero di na ni mahitabo mga higala nungka na mga katropa susama kaniadtong panahon mga igsoon nga daghan silag nabira mga higala, daghan silag na hilo na brainwash nga mga kabatanunan mga higala nga intawo na pagan mga katropa dito sa ilang balikwaot nga kinini ang advokasya mga igsoon sa pakigbatok sa atong gobyerno o kasundaluhan. Kay wag yun sila ilain gilitok mga higala bisag unsang panahuna. Puro lang kritisismo mga higala, pagpanaway o pagpamatok mga igsoon sa atong gobyerno o sa atong kasundaluhan bisag wala mga katropay kamatuuran ang ilang gipa katag nga mga propaganda. Kapitaw mga igsoon nga mubati yun tayo si ginikana. Every time mga katropa kaniyadong nilabay nga mga panahon. Nga nunay ginikanan mga higala ngayon taon mubakho na lamang mga igsoon. Tungod kay napagan mga higala o di ba ka nakabsan sa kinabuhi ang iyang batang anak mga higala ang estudyante nga ilang gi paeskwela mga igsoon para unta sa maayong kaugbaon mga higala. Kita karon nga naa sa akademya mga higala sa ato mga teachers mga igsoon sa atong faculty staff. And of course sa ginikanan mismo mga higala atong yung i-monitor mga katropa. Atong mga kabataan nga dili sila mga higala ma-penetrate. Dili sila dulan mga higala o mahilo na ining naiskutan nga mga balikwaot o baka kasiya mga higala sa mga legal fraud ining CPP-NPA mga igsoon. 8:43 in the morning, mga higala, din karon sa atong panahid nga pagpangalagad sa programang Bulsa. Balik ka na ito, mga higala, dugang panato ng mga isgutanang nasyonal. Human sa mga pahibalo, babalik ang programang Bulsa ay sa tropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby. Bulsa ay!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kuya, warong panahonan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah! Oy, kureng!
2: Saman!
1: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
2: Masa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Nakabala!
1: Pandamay!
2: Siya, oy! Exciting!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:49 in the morning, mga katropa. Welcome back to Laigsoon. Dari karon sa ulahing hugna, mga katropa, sa atong tulumanon ang programang Bulsay. Bulsay, Mati, Davao Oriental, mga higala, kauban, gihapon ninyo, karumbuntaga. Mr. Bulsay, Mati, mga Laigsoon, si katropang Vicente Pichon IV. Pagkatapos ng Laigsoon sa atong technical partner, engineer sa technical side, kauban nato, karumbuntaga. Engineer Virgil Picong Ordinesa. Ang atong birthday boy. Kulag happy gyud ang birthday ni katropang Ken Acevedo kay iyang yung madawat karong buntaga ang iyang birthday incentive gikan sa among hindi kabuutan, mga higala, mga katropang boss. President and CEO, mga Igsoon. Vice President, mga higala, nga si Sir Boss Dr. Remilito Uy. Mag-qualified uyog sa management, mga higala, of course, atong General Manager, si Sir Edwin Garing. Abot-abot lang, katropang Ken Acevedo, ha? Ang sa akong programa, diretso na. Dindot yun ang handa ni katropang Ken Acevedo karon na engineer Picong. Murag nag yun, makalitsyon yun ni siya. Mga higala na ay litsyon, na ay kuan ay lamiang pansin. Nilaw, uguban pa. Happy na birthday pa Ken Acevedo. Narita mga higala sa ulahin nato ng mga isgutanan sa isgutanang nasyonal. Doon na karoy sugyot balaod nun mga katropa. Bago nato na isgutan ang atong sugyot balaod nun mga igsoon ha. Siguraduhon nato mga katropa ang atong pamilya kanunaing healthy mga igsoon. Lawas ra gyud in tawoy puhuna natong tanan ining kalibutan mga katropa. Para sa panginahanglan sa atong mga kugihan nga kabanay o tibok pamilya. Atong mga pinalanggang government and private workers. Atong mga pribado nga mga empleyado natay kuan habalita na rin. Doon na magoy sugyot balaod. Kaya punting karon mga higalang matagaan o 12,000 pesos nga annual subsidy. Atong mga gasweldo o minimum wage mga katrop. Una ni Ana mga higalang mga ginikanan, siguraduhon nato mga katropa nga di gyud dali matapnan mga katropa og mga sakit og balatian ang atong pamilya, ang atong mga kabataan, atong mga mahal og pinalangga sa kinabuhi mga igsoon. Kamatag-adlaw mga higala, patubaron nato sila sa atong nindot mga katropa. Santon Vitamin C product sa Yes to Health. Kaya itong Santon Vitamin C mga higala doon ang ginis spirulina nga puno sa Vitamin A. 10 times mga higala nga mas daghan og vitamina kitang makuha kaysa karot. Kaya mga higala nga dakong tabang gayod mga igsuon ang pag-inom nato mga higala sa itong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kaya mo tabang kini mga katropas pagpalambo, pagmalikon sa atong mga immune system o sa atong pamilya. Ano dili kita dali magkasakit mga igsuon. And of course, magmalipayon kanunay mga igala ang atong panimuyo o atong pamilya. Bumara mga katropa ang atong pamilya o Santon Vitamin C. Kung kikiring atong Santon Vitamin C, mga ginikanan mo kini ang atong alkaline nga vitamin C. Parisipon din ninyo mga higala sa atong primera klaseng food supplement. Atong softgel capsule mga higala nga premium D3. Kini atong premium D3 mga higala makahatag kini og instant nga energy. Kung ano na kini taas nga medium chain triglycerides mga ginigana. Nga kung mutunod sa atong mga kalawasan mga higala mo diretsyo kini sa atong mga atay. Og mamahimong tinubdan mga katropa sa instant nga energy o kusog. Nga atong kinahanglan sa matag-adlaw mga katropa. Kini atong premium D3 mga higala atong primera klase nga food supplement. O kini ang atong vitamin D3 nga dunay VCO o moringa seed oil extract mga igsoon. Kaya mo kabalaka sa atong mga senior citizen katong bisag di senior citizen mga higala, pero doon na tayo ginahambin bitaw mga igsuon nga balatian sa atong mga mata. Dito po tayo nindot ka produkto mga higala, kining atong Vision X Plus. Ginibago ang atong Vision X Plus mga ginikanan katropa higala. Ito yun ay paghimo sa Yes to Health Incorporated mga igsuon alang gayod sa atong mga mata. Ganun na kini-efektibo nga potent antioxidant mga ginikanan sama sa lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Ano makatabang ngayon mga katropa ginikanan aron malikhayan yang kita makabaton o glaucoma, katarata, tirigyon, uban pang mga ngilngig balatian sa mata mga igso. Para tinaw klaro mga higala ang atong pananaw mag-Vision X Plus na kita mga igso. Kaya ito mga lindod ka produkto, mga higala, lakip usab ang atong Santon Plus Gold, mga igsuon. Kaya itong Santon Plus Gold, mga higala, gamak kini sa 100% extract supplement. Natural ingredients, mga higala, doon ang kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, o spirulina. Kini bagong malunggay, mga higala, nga makita sa Santon Plus Gold. Takong tabang kini mga higala aron maprotektahan ang atong mga kidneys mga igsuon. Sabi na to mga hilig mukaon mga higala junk foods ug mga parat nga pagkaon mga higala makatabang mga katropa. Kining atong nindot mga higala nga food supplement nga Santon Plus Gold nga ma-detoxify ang atong lawas mga igsuon. Lawas pa niini mga higala duna usay mangustin ingredient mga igsuon ng atong Santon Plus Gold. Nausa ka powerful antioxidant mga higala nga compound yung makatabang mga higala gayon alon na ipagawas ang mga free radicals mga higala o toxins sa atong kalawasan. Katumito mga free radicals mga higala namoy makapaluya mga higala o makagining maka-epekto mga igsoon sa atong maayong panglawas. Para mga higala sa dugang proteksyon sa atong pamilya o sa atong mga kabanay, mga pinalanggas kinabuhi. Tumaro nato sila mga higala nini atong mga nindot ka produkto hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kini atong Santon Plus Gold mga higala, Premium D3. Vision X Plus mga igsoon ng atong Santon Vitamin C mga higala. Gawas pa sa atong mga lamian o healthy nga kape mga igsoon ang atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o atong Premium D3. Coffee Mix mga higala. Kaya itong malito yung produkto mga katropa atong kaninyo sa Yes to Health Incorporated mapalito makita inyong kasuking butika nationwide mga igsuon. Mapalit po kini mga higala din ka nato City of Mati mga igsuon niya lamang nahimutang atong Yes to Health Clinic na may ground floor A square building Quezon Street Barangay Central ng siyudad sa Mati mga igsuon. Italisod pangitaon niya mga higala tungkol kaya naalamang kita ubos og tungod gabahin sa bag-ong pag-ibig fund office mga higala. Ay direkta mga igsoon sa dugang panato mga higala nga mga isgutanan sa isgutanang nasyonal. Ulahin natong isgutanan mga higala una ta manamilit karong adlaw mga igsoon. Una karoy 11 mga katropa ka mga kongresistang miyembro sa House of Representatives. Ang nag-file mga igsuon ni ining House Bill mga higala o sugyot balaudot na ang katuyuan mga higala matagaan ang mga qualified minimum wage families ining 12,000 pesos nga tinuig nga assistance o kung kining annual 12,000 pesos assistance mga higala. Nga kining nahisgutan nga sa sidiya mga higala posibleng ipaagi kini mga katropa kanto sa local micro, small and medium enterprises o kon MSMEs mga igsuon. Kining House Bill number 10648 mga higala. Ang kining propose pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o kon pamanaak. Kung maaprobahan mga katropa mo ni ang muhatag mga higala o grant mga igsuon ng 1,000 per month mga higala through digital wallet mga igsuon sa mga eligible families mga higala. Kung kining ilang digital wallet mga igsuon nakalink na kini mga higala sa PhilSES o kung kining Philippine Identification System, mga igso. Ang mga kongresista, mga higala nga nag-file sa nisgutan nga balaod nun. Kining House Bill Number 10648, mga higala. Kining proposed pamansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo kung pamana act, mga katropa. Kini sila si Congressman Jude Asidre, mga igsuon. Latigog party list, mga higala. Congressman Zior Raman Adiong. Congressman Joel Chua. Representative Janet Garin, Jefferson Kunghod. Jervil Luistro, Francisco Paulo Ortega. Eri Ridon, Ramon Rodriguez Gutierrez. David Suarez o Congresswoman Isabel Maria Zamora, mga igsoon. Bullseye! Tumaton pa sa ato mga mambabalaod, mga higala nga ila kining gimugna, mga katropa, gipadday o gisang at karon ng nisgutan nga House Bill Number 10648. O kung kining propose pamansang agapay at sa pamilya at maliliit na negosyo kung pamana act. Matong pa, mga higala, gusto nila, mga igsoon. Matagaan gayod, mga higala, ang solusyon o pagtagad. Kininggap, mga higala, ang lahang mga katropa sa atong nasod Pilipinas, pag-abot sa social protection system, pinagi, mga higala, mga katropa, sa paghatag mga katropa, nining itawag nga assistance para sa mga minimum wage earners, nagpabiling vulnerable, mga higala, sa pagtaas matag karon og unya sa mga presyos palalito. O para po, mga higala, matagaan sila og dugang disente sa panginabuhian o sitwasyon, mga higala. Pero kinimanggong ingon-ani, mga igsuon, suplementa lang ni mga higala. Makaabag-abag ni siya gamay, mga katropa. Masalibo, masamatag bulan, mga igsuon. Pero in order to really terminate, if not totally, but in order for the Filipino lives, mga igsuon, to be at a decent level, for it to be comfortable, mga higala, para sa katawhan, dapat kadugyong across the board siguro, mga igsoon. It may be difficult, mga higala, to implement. But, kung mahatag ni sa katawhan, mga igsoon, sigurado, mga higala, nga, dili man siguro tanan, mga igsoon, pero kadugyong labaw ng inahanglan, mga katropa, patagaan gyud, mga higala, disente nga panginabuhian ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya o kung ilang panimuyo. Di man nilisod, mga higala, good kung makauyod lang yun ding nasa kongreso, mga igso. Kailan ko na sila kabuok diha, mga higala. Sharo naman, mga higala, sa ilang mga constituents, mga igso. Sa ilang katawhang giservisyuhan, mga higala, wa nila makita, mga katropang kalisod. Pamilyang Pilipino, mga higalang paigoon ang kasamtangang rate, mga higala o kandidat na ginatawat ng basic minimum wage, mga katropa. Tag madayon ni, mga higala, dugang tabang ni para sa pamilyang Pilipino, labi na sa mga kabos, uyamot o pobre, mga katropa. Tag matagaan po ng pagtagad, mga higala, katong proposal nga across the board, mga igsoon. Ito'y gitanaw yun, mga higala, nga long-term solution. Problema, mga higala, sa ka-short, mga igsoon, sa sweldo. At ang mga minimum wage earners, mga igsoon. Sa matag sirkulasyon, mga higala, sa panginahanglan, sa ilang tagsa-tagsa ka-pamilya o sa ilang personal nga panginahanglan. Karon, mga igsoon, mo pa imong pagdawat, mga katropa, sweldo. Muna muna na po din taon, mga higala, wapagani mo tungtong sa minimum wage, mga igsoon. Wala na, pagkaugma, mga higala, naglatagaw na po ang utok sa ato mga kaigsoonan. Kung asa, mangita, mga higala, o ika-sustain. Hulato na usab ang sunod nga sweldo, mga igsoon. ng realidad mga higala sa atong nasod mga igsuon. Realidad mga higala nga mo'y realidad sa daghang katawhang Pilipino. Samtang gini mga buaya mga higala mga nalambigit mga igsuon sa skandalo. Sa flood control project mga higala bisan pag nagtago-tago na dito sa Europa. Penthouse pa mga higala nakakondom. Matay ko oras mga katropa dali karon sa atong pagpangalagad sa atong Biyernes nga edisyon mga igsuon. Thank God it's Friday edition mga katropa sa programang Bullseye Mati Davao Oriental. Pangalan na lamang mga katropa si Bugbanay Hanay ug pwersa sa XFM Network Philippines. Pangalan mga katropa sa atong pinalangga ug tinahod nga president and CEO nga si Dr. Emily Duoy. Pangalan ng dinahod mga katropa nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Pangalan mga katropa sa atong pinalangga ug buutan mga higala kog ihan nga General Manager Sir Edwin Gari. Pangalan mga katropa sa atong technical team sa Pikas Lawa. Pangalan mga katropa mga katropa si Engineer Virgil Picong Ordinesa. Og ang atong birthday boy mga katropa si Engineer Ken Acevedo. Mga katropa, hinumduman nato kanunay og atong ibutang sa atong mga dughan og alimpatakan. Kung mapugngan ang kamatuoran, ang injustisya mao'y maghari. Og ang usa ka kritikal mga katropa, independente og mapangusisa nga komentaryo. Usa ka importanteng elemento para sa atong bililhong demokrasya. Para sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Sige hapon mga katropa, ang inyong angkorman, higala o gumus ka sulugod sa kahanginan. Mr. Bullseye Mati Davao Oriental. Kini si katropa ang Vicente Pichon IV. Kaya salamat, dalagyo ng Diyos. Badayaw, Davao Oriental. Good morning, City of Mati. Bullseye.
1: Inyong nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.